ayo mtu akaya na ruwa biko hili ngongo iwo mukaribu aho babarikuru mbona kwa amako yichipwe nilibeka mabya kavareka satu kane ibu mtu suka pata sasa ishirie libo mha mwana wabe ne batahe hivi lakini ukasenge bendu ewo mulu mesiba shine sababu nga nichi suwa taikanoka tulana chiri nga nichi ebisho vyo mwana mwe mula babuti babuti munu bwire base bakabulanga babuye batiki esi twa amba endwa mweri nga prestige mwa hivi mbona olabe mwa karunga ayo ni sakramenta enene kurengar sen sakramenta shusi kunde ni kifungo cha maisha na maisha yayo isualingana utumbino ukandi kumunyiba munuwire na munuwire mulu mwatreka iye tumabi wakaniria vyo tuwa perela bama vende neve neve vikalakalire ukasala watreka ewa mapelo loko meni mvule mbimuka vulia naka andre tunumoto alikakusevo inyubo mama mulinzuko yoko maprobleme wali vinyo kundi ikate kwa mukandira na unga mwala ba mu omotabu nyingahe kusudi naye alibati mama kawati naye mwala ba motabu nyerebe basi kushi naye nyiroko mwanzo we tabu yona nyiroko mwanzo na nyande mutima amatunda utokasha sakishi lakini ndicho kazi kimwe ucho mutima ebona malangira ebona nakuwera raro yebyo ubutu wabwawo neriwa ucho mutima wa mwale wawu, nerio wala ngera, na ye, anga hindi umutrema, nalinya kata kitumaini, nerivi shevyo, ya marake mwala ngera munu wire, na balu wana mabawo mabana mwaiha nderitahia, na basaka mabawo mabana mwaiha nderitahivwa, waka langera, na bakaya yu waka itahivwa, babari waka luwa yu newa mpusasa, tukata shabia kucha, nisubu nge kwa hande chendu chome, chitu kata kiri heria, ichutu tashi, na wana bakandi kula musiringa yatima uri enda nichi uri uloma butamu mwana mumu bana babere nichi mwana yenye zuka nichi buya tima mure bayo mwana yo akwa karanga kasha mundu mwandaji akasha pata kose yiki kasha pata hakili yiki donko babu tibanzo usare kisisi echetu echekabyo ko bure musi wo monane kero chimbere mbere ko bure mwaka turengi kanaye eyo turenga turaye eyo tukabura mana batungane ba eyo tukara bingane ba kera twa tukasaka na tuti amusakano wetu akenenga kera isitwa vya tuka wadotewa na vya tuwende walunge. Tuanamata ala ngurumu vile mese vesa. Mweri nga prestige. Na yuko ne pakanda kuhe ngoko. Paki ilo kwa plau wa wadabene ngoko yoyo. Sikisi engo kwa yunga vile ngoko ya lazima. Wa mahano utu nga tsuko kwa bazi. Embere shompe anesihi keno mwenyumba. Mwazi nyuhana. Muna patiri hanuho mwazi mwrene kwenane mwrene mwavehi. Abu mulu wana mweri ya trahia. Oko madolari ewe kwa ngara. Emili dolari yushiba yuwa ya anzai yushiba yuwa kwa ngara. Nerio. Toshiruwa zonoka lukara rote. Evi shevio. Lewa ya. Yenjibu wa minkana munga ni yumbiso shire yeti. Nerio ababa vedi chile kre yedichi. Vehe. Onane muanzo. Sipo ambu kwa ngara vengebi yo brumu vikatsuka. Vinatula kera. Uzana ki twabirenza madolar kurenga shombe. Ndere mama kwa kongara ya webyo. kwa kongara ya webyo. Suna ni so hetane. Kusangua twabere langera emesi yushinga nane luzeze.
na murubire na bakakole berenge byo na butukane boro tutre mbere utwale kintu kye kye sikibawe yo kikaya musuke re controle echo inyewe buti mikare embe ne kabende ngula hoye tutibo bombo embe ne no ya mayibuna no yanga sikibwe kwe ne sho franga sha waya franga rashu musuke controle sho mukasha ya mukoyo mukaya kundi murubire tuturi na bana betu murubire bari tofauti netu ngana kuhemula uko butimira ne mukoreje kwina ndi kusinyaka kuhemula ibishye byo ni myatsi babuti tunenayo tukati shale byanga tungara tote nero bau kiribanzo nzumwa nene tukawa tote tushere baya omusakano omumbere mbere embere tupokere shombene omusakano wetunga wowa tukasa kana tuti bakara kashimambu nani umuta hiyo kwa nengo hukure mutukane ndero mwanuka nitahiwa mwanuka ndero utuwa mukazu kimorondera amale yet mnishi mutu umwanaka nishasirumu nini esa hajene fiasaye yesu ndami sirita yerisha abandu wavo ini kale mwasoha abandu wavo ati wakata hiwa wa mwashitu kandisha taekawo tuti amaisha wavo akasha endati ahone kunduite muzukiriri byayo akoshombande shushi eshombane mushaenda na oshombande shirisigane mupirishi pirishi namasunga mukwe namasala nasungo mukwe mukimbalo oyo nero kandi mwinja kande mwarera hatukujuaka yo si chutute kireyo wenga mubuti unatulikirire koshonda bihino tashalebia akayara kahe na kuanga tasha Lebia, esoka yatuma mwala wa uko bote ayasombore. Nawe mama saba kandi saba kasha sombola mwale wau. Embere bakuretire bendu mwikare musohe. Murebe changare ta busumbu sumuka niki. Muto tukahikaire abape tuna muhemula na abape. Tukabwa mabehi. Mulipa na mbuzi ngapi 10. Yote liisha ndiyo. Tunaandika mbeleshi ndiyo kandi mmoja niki omasinya sana. Itwe tune musu itwe na nzuku. Sebabani ye. Itwe na nzuko. Itwe na bukoni boshi. Nili bukoni obo. Tushere bayo bukoni nga wongo habete. Omocho yu. Basha kulumu wikere. Waka kanya kuo. Na yabanya rebe kana. Mwere yona nenga ubo kubyo na ye. Na yana rebe kwa wabyo. Hani wikote. Ipini vya ye. Waka ombono. Nituwa uti tuanganavya. Chanjo. Yoko hali. Iyo tule mwanangira munu wire. Tuwa vere ya. Eme vere ya haa. Eme vere ya hiya. Na eme vere ya hiya yo. Situ singa nitukulia haye. Maluana. Vambesa. Situ topo watute. Mwa niritahia. Ninyo vambesa. Mwa niritahivu. Oyono wanemu uluwaka lava. Lakini tushere waya. Nga tuanga shanje. Tote. Komporte meyo. Na mentalite yo. Tulewe nga tuanga sumoko tote. Bo nakande tulewe ya babuti esake kutuma isu wane ya kande kutuma esa ukawa utukande hii tuma ukande mwanzirai kuwa u eshandabito vero tukahera shesho abasha kuluwa nina experience nana kubara inga amawe kusuki kubara na mweza kawati situ washi yoma yeyo tembi shesho wanavero vereniki ute tarera Basi wali kivanzo, tumali kurele hanuwerio, kwa shadilano mochi uyu, mochero chakane, chakatanu, tukata shalivya kande, nga tuangaira tuti, mumu ulu wali wanabaliwaka ya mishia, mumu moshondua na behe, umazi tukashi kana yako, umutano kuindi yenga, yushi, tukalivya nga tuangaira tuti kusangua, lumanza lusi, itualu naeko, msili lukumu buti, basi, Maswa mwea, tuwa utotibase, uholo, ujeshalo nago kande, mochoro cha katano.

0: sa ine. Kasindi ni yulu ya moske.
1: Beni, batima nyonyi, batima kamamu, ulevara nyamwisi.
0: Sone, Butembo, 097-653-0473.
2: Beni,